ilyangning pa mas kay dikong aripi ma ilyangning tapi nyokan cira sik sik nyokan cia mas kanara pita na mas kanan cia Jesus tan nyokan cia kau sayi mas kanan cia may biara tiang Jesus may biara tiang iglesia ibi ayugonay may biara tiang Jesus nyokan nyari makan iskindi tang Jesus kay templo ay Jesus pa kwasipi sinadyara kay nyokan cia ayugonay yan na pashkay Makanya lagi tu sekali cewa istiang Yesus lagi sekali kenal dia. Tapi cerita menyokong semak tali rekonansi semak tali ya. Kayu bicara tu tak sekali ada yang tu taman tak sekali ada yang kalpakan yang maskan gawa. Nak lihat cerita tay mana rekoning ni? Mana rekoning? Mas menyokong cerita tu guna iwakin. Lagi cerita sekali mana rekoning? China, wakin jadi ya tanci jadi sekali kenal jadi ya tanci. Tapi cai pura semak tali ya. Semakta erik manan Jesus, may birangi Jesus. Nyoka sa paletiamu ni ungushka tiamu ni mastonos lekiletiamu ni Jesus. Yana pawe ni siya. Stapi. Uyanchi lekishka yugunaya kaibi. Napi uyanchi. Maria Magdalena. Nya rekonga kay papi may ilashka ning. Pagtashkay arumir kichunoshka ning nya. Napi kapay kalpang ning chamadawashaga. Sumaktalia rimangawa ning rimangawa. Kalpang ya kishka yugunalia. Nakyari charkleira riman su jardinero cuenta. Alikurik shayaukanin shenjara ángeles guna paigunas kaibi sumaktalia sumaktalia rimanon ya kishka yugunalia. Rimanon kaibi sumaktalia. Imar sharwakaun kinin warminin imar tukunkin shrimanon. Rimanon pi kaibi Señor nin may bere chuas kangichinin may bere chuas kangichinin napiga marima nakiera kanjam shurun shayo kanin tapungarin señor nin kanga nyoka señor paita pashkashaga mayr saki kanginin rima wainin rimashkilawa rimanganin maria nish maria nishkawa tia Rabuni ini seriman, cuma doa sya. Maestro ni pika, capa ini, am yang kuaca, nyukai nama yang jayak ma, kang cegah mari ini, hari nyukau kiko nama, hari manggawa, nyukam masih kang rawan jayak ma, jaya mana doa sya, semak talia kang wanak masya masya ini, Maria Magdalena kaya dikuskara, ini makoi seriman kalpakan ini, perlu disperukunar. Pai de guscar sumakta jari mangawa na pilla gesca yugunal nyukans reuskar imanka el pana mancha maria magdalena quinta jesus ni acaso erishkamin jesus ma kaita de manka chamu nyukanchera kasra nam ne shari manka chamu okta de pronto pa ti shari manka chamu kai bi galilea chi to pa na han shari man ten nyukans sumakta yushans lex ay yugunal ya quinta nungawa rimangawa kai me to pa no nanganish kai me ricori nanganish Na pilegas kayo gunalia, nyokan sa maktalia kalpasyon, kalpasyon chimba chingawa. E mas na, wakin karamelo, mas kamiyas gunapi karamelo, e mas na pagpukliya na guna, mikuna, siyamunga, mas kung garam hindi piga, e makuinta di rin kalpanchi, kay machay mo kta siyamichi, kta siyamichi, kas na mikuyanga siyamu, nung ni siyagachi rimonchi. Sumaklia rimonchi. Na kiyadagas kayo gunalia. Sumaklia, Semakin nyokan cie pasti mereka sanjara, wintasha cie baca cikati nama cie, cie baca cikati nama cie dekik sekali baju kanal dia. Tapi mayas pun nyokan cie yama, mayas pun nyokan cie semak liyan apa cie, pendesi acu nisha. Sanjara ursara kuyacu, kalpangawa, kalpangawa, kalpasha rimangawa. Jesus niya kaibimi, Jesus nyokan cie semak liyan liyan apa, Maria Magdalena semak talia. Wakasha mas kalpauka. Nyokan chuakin. Ungushkai biga chibiga wakasha kalmunchi. Jesus may birangi. Jesus yana pawe. Kasna ungushka mi wawatian. Kasna ungushka mi nyoka mama. Nyoka kari. Kasna ungushka mani. Nyokas nyawa nyungarawa ni Jesus. Yana pawe. Kamunashka china. Shagariman kalpanchi. Napiashka unalia. Nyokan chira sumaktalia kaibi. Yacha chon ya jispa kshemi yacha chon. Nyokan chumano ungushkale. Jesus wakma kalpangawa. Jesús, causaremos cambios en el Señor Canches, el Pananches, el Inanches.
que vivo em Angawa, Eucaristia, oração rurana, manhã, sua mactália, comunidade, que vai para a mactália, remanche, não é o que está ali para a gente, me chama, sua mactália, Jesus, que eu sei, Jesus, Jesus, chamou, meu cancheiro, com Angawa, nisso, na pilha, que eu não olha, meu cancheiro, na chimbachunchi, o anjo, e aí, Deus, para que chorir, causacta, mas o mactália, chimbachunchi, causacta, se o cristiano, suma causa na mão, ali chungua, suma, mana pinha nusca, pinha rixa, chiknishk chungua, ali suma, e marasha, Jesus causaremos kami, kushiano rasmi, mana, lia cristiana, mana pinha nustiana, mana, ali tiana, se narachara, octalha nin porunto paichi, ali suma causa gaonecha, nyakanchima, Maria Magdalena, riman caipamona, pinho canchis, caiximira sumactalia, sumactalia, renchicatonchi da quisca, ayogonalia. Abascacho un Dios y haya churi Espíritu Santo. Imagina carcalerec con ampas, uini uinelias, amén. La pucuinchuña sumactalia, saludos, cachonanga, ya quisca, ayogonalia. Nashamananga, nashamananga.